mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni kutukutu loni ojo Wednesday. Today is 22/07/2026. Mo ki eyan omo Olorun to logun to logun mo ki yin teleso teleso mo ki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde mo ki yin si okan ninu awon ojo to se pataki to se pataki ikan ninu awon ojo ti a ki bi se awewa ojo adua hanhan enikan le wo niyan ninu ose ojo meta lo wa nbe teyan gbodo fi sere ojo alakoko oni ojo Sunday bibeli ni ranti ojo isinmi lati yasimi mo ojo agbara ni ojo Wednesday bi eleyi ojo eleyi lawon eyan mo lawon ba onigbagbo onigbagbo fun loko awon onise mbaye fun loko orisirisi ni enikan bi bawo oni ni won pe ni ojo ru ojo irubo ojo ti won gbagbo pe teyan ba rubo ebo mo fi ebo mo da mo kiyesi iyen nikan ko oni ilawa gbagbo ko joju anu oloje won mo so nipa harsh Wednesday anko anko agbara to membe ko mo ni won ati ojo jimo oloyin se ra won ojo mete ta ti mo ya leyin awon ajo agbara ni. We are wasting time. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti jo Comfort Life Mission International emi mo nki yin laaro yi o pe e dide nle ojumo to ti mo e ma bo nibi pepe e ja wa gbadun meta ti Olorun ki ko ni wo ojo oni to je ojo anu yi ka to mo bo ninu service in Saint Tony afa kiki bo ki n to so nipa re e ma bo mo mi e ja koko lo ki eni to je oji layo e ja lo duba re e ja lo gbadun meta ti ki ko si ki n to so nkan kan loni nibo le tin bo mi daddy nibo le tin bo mi mommy o ye ma bo nibi pepe e ja gbadun meta ti Olorun ki ko enikan la duwa meta meta ni sa to ba ti lanfani ati mo ba won gba ko si ni won kan yi paduwa re ngba na ni adua la koko la du ope e ja jo lo gba e wa kunle ni bi pepe yi o ye ma bo e wa do bale e wa kunle afi to ba jo Olorun lo iwo to ba mo ko le dabu kata aye re gbe mo yi ki lori bed bo to ba mo po Olorun ju o lo dide mo bo bi pepe ja wa jo dupe lowo baba mi ologun ajobo eyin baba baba e do bale daddy mommy e kunle wa mo tase nbi to ba wa oni lo ni je

ye tewo bayi ah olorun ipe mi oni loju anu awon to fe fanu kaye bi an ba se amile kan na je kanu o jabo sowo won alagbara israeli olorun ti mo tun iteda ko jo mo bi oni ba sanu mama yin gbogbo eyan ye kigbe baba mi o wa sanu mi laaro yi oni loju anu ojo wednesday elelele bonasha an wa foju kan kese ti bi to mi ba wa omi re lo bu sinu cup omi to ba bu sinu cup wa wa mu omi yen o da mo omi to fe fi we e n bo church laaro yi isin meji la se loni lagbara olohun oni ni ojo wednesday now gbogbo eni to nla nfani ati gbomi gbo n ti mo fe wi o ni bi to ba wo ya dide gbe body e wa ni wa ke ni bi to ba wa wa mo mo kigbe ninu aduwa yi wa ni eyin eru awon agba ti won gbe pamosi ara mi ti o je ro na

asa isipa ya mo fi n gbadura yi mi o nilo kin da ko pe o to mo pe wo mo n ba wi gbogbo eyan lori opo nise ni o sugbon ko si aseyori kankan gbogbo eyan lo mo po kon propose si o sugbon ko se to duo lowo e won gbe nkankan si o lara bibeli ni aya yo pa

se n gbe body nkan sele oh my god o ni loju anu ara nti o ja won eyan ra anu gbari bi jan ka wo aye ba ko ti an fi yi oka o di dandan o si danu abi ko ja bole ha eyan omo olombo le wa e ja gba kan si wa ke eyan emi olombo eyan emi malu enikan ni kini jebe ogun buku laye ni bi an ba fo olombo da ola amu tabi malu o si ni jebe ibi to ba tin sun ton lala to ri malu to ba gbadua ati je yo dise wa ke oh my god oni aya yo pa lejo yo fi be bojo sa jade ni bi ko lo fi won wa ke eyin emi olongbo eyin emi aja eyin emi enikan la jake bi beli so ninu philippians chapter 3 verse 2 oni beware of dog aja ngbenu eniyan

fun bi mo se ni oruko Jesu oruko Jesu loju ese aja tun be ninu egbo gbo gbo gbo mo ni Jesu oluwa wa e laju mama mo ni certificate te le nida o gbe certificate e jade o ni grade 2 ni mo ti bere leyin ba mo pari grade 2 mo lo sense mo lo se degree mo se master mi o ni phd ni mo se lowo bayi mama yen so statement kan fun mi to dun mi o ni ko si bi ti mo gbe certificate mi de laye won kan raye o ti grade 2 won ni la won fi le gba mi sise won ni mo ti ni certificate ju school awon lo because education management lo se jade ni school o ni won ni mo ti ni certificate ju school gan lo pe mo ni certificate gan joga to da le ise le lo o ni e wa wo mi o emi odidi master holder tin se phd mi lowo won san 15,000 fun mi won ni wan omo melo le bi

kaabo pada o le die laaro isa yo le ju be lonu church engineer oja mo mi lenu ko se nkan kan o ya gbogbo yen ra baba nibi to ba de enikan ni e ti eja joko eh gbogbo je ti njoko nko bibeli lo so be eh wa ke nibi to ba duro si wa ni baba agbajopo ire agbajopo iran lowo agbajopo anu ti o silekun gbogbo ilekun to titi mo mi olorun roju e le mi lori joju anu oro le mi lori loni ojo igbedide ojo anu ojo opo ojo ran lowo oluwa o oya ro le mi lori lati oni lo loruko jesus isa ro la nse imo mi mo fe waasu angeli to duo ti mi ni ogba mo fe waasu angeli ti nba mi soro oni mo pe adua yi to wi pa won kan gba idande wa wa ke o fe dabi eni pe yi ni o je second to the last prayer wa ni baba mi ohun ti mo fe se tayi o je nse mo ohun ti mo ma se ti won o je nse mo lati oni lo agbara olohun wonu mi fun mi ni ase je nle se o fe ri na won o je ori na ase o jabo si olara laipe o fe ma rin won o je ori o fe gbo waasu won o je ogbo o fe loka won o je olo o fe je landlord won o je oje bibeli ni jesus olugbala nigba to pe ogbon odun o si nje bi ase npe wa ni baba mi je nje bo se pe mi omo baba ni mi nipa igbagbo ninu christi eleda mi o nti mo fe se ti aye o je nse okun ti o je nse o ya jadanu bayi aye mi gbagbara se nto ye ko se o on gangan loro yen angeli ti fun mi aye mi gbagbara se nto ye ko se aye mi gbagbara se nto ye ko se mama aye re gbagbara